muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Hello. Sawa shimbana muri bande muherereye?
1: Ndashaka Daniel Magema.
0: Kaze Daniel.
1: Ego ndashaka kwifuta ndashika. Ari gera se bonagara umbaga butumeye musumo.
0: Aha.
1: N'umuntu wese anze kwigira gaba cyoro ya niyeri batagira gutene kote.
0: Ego.
1: Namwe muri afura dia gakite ndabaye bwakenye.
0: Arakoze cyane.
1: N'umwana wanje ndabikibona didiye ari guteka.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma n'umuntu wese anzi, umuntu wese anzi ndamuhaye bwakenye.
0: Murakoze.
1: Icyano

Isabato nziza umunsi w'umunezero rero ishimwe ryanje ngira ntange mumfashe turirimbe indirimbo ya 78. Igice kimwe n'icyitabirizo.

Reka amakorari yasigaye ntituriko twabona intonde z'abacu badusanga kugira ngo ntiduhamagare korari tutabona ubwo rero mu gihe turindiriye ayo makorari kaza kutubarira reka uwo twateguye kadusubamo indongozi zo kwiga Bibiliya atera intambwe asange ngaha hanyuma abandi musike mwa kino kibanza mucamuhaguruka kugira ngo duce dusenga ace adoha resume y'indongozi hanyuma amakorari ubwo duca tuyaha umwanya kugira ngo idagadure mu gihe tuza kuba turindiriye ko abana bacu bavuka ubugira kabiri cyangwa bagiye kuvuka ubugira kabiri ciye mu mazi menshi ko bashika mwa kino kibanza.

0: ubwenge kandi intege
1: z'Imana
0: zirusha abantu
1: inkomezi.
0: Bisigure ngo rero ntabwo dukwiye gukora ihoho cy'Imana twishimikije ingufu zacu bwite. Niba tujya tubonera rero ko cya kibazo warumbajije ariho hasha, iyo tumaze kuba twakiye Kristo w'Umwami n'Umukiza wacu, bica biza kutwereka yuko twe ibyo twiyumvira ku nyungu zacu byose ari iki, ari ububi, ari uruhombo. Rero tutegeza kumenya yuko nimba tuvuze ko baba warumbuze badutuka yuko twebwe turabasaziye zo turavuga biriya na biriya, tumenya yuko bajya vuga ati ni ubupfu bw'Imana. Ubupfu bw'Imana burusha abantu iki? Ubwenge. Kandi inkomezi z'Imana zirusha Imana y'abishobahiro cyane. Sinzi ko bisa n'ibitahurika bukebuke, ntabwo uvuga ngo uko bitahura ijana ku ijana, ariko birasaba ko umuntu wese yisomera indongozi kandi ufatikanije nawe birabwira ushobora kugira gute ushobora kubitahura. Murakoze.
1: Urakoze. Tubandanije ububi bw'umuntu. Umusaraba uhishura ububi bw'umuntu gute? Usanze nkuko tubizi umusaraba ntabwo wabaye wapfuye kuza gucyo gusa. Mu gihugu cy'Abaroma bamaze kuganza isi, hari bihano byagiye biza. Hanyuma baritegereza umubi yakoze ikibi kurenza abandi, bakavuga bati uyu muntu ikibi kimukwiye, ikihano kimukwiye no kubambwa, nta kindi kimubereye. Baherako bashiraho ingingo yo kumubamba, kandi no mu Isirayeli byaraba. Yesu ashimwe. Hanyuma rero icyo gihano babona ko nk'ubu uduze hejuru ku gasongero k'igiti, aho igiti kigarukira ukahakoza urutoke, uravuga ati nta handi sigaje, nta hejuru y'igiti, hose haraheze. Bishatse kuvuga ngo igihe umuntu yakoze icyaha, igihano cya nyuma na nyuma gisoza ibindi bihano ni ukubambwa. Rero icyo gihano cyace cyerekana ubushobozi bw'icyaha umuntu yakoze, ndetse wa muntu nawe agahabwa igihano gikwiriye ibyo yakoze. Hanyuma rero Yesu nawe yabonye ko nta kindi gihano kibereye abanyabyaha Satani yari yateguye, ndetse wa munyabyaha yari gupfa. Yesu araza aravuga ati wa muntu we, reka igihano wari guhabwa kibereye guhanwa wewe, nanje ndagihanwe, hanyuma wewe ukire. Uko niko Yesu yatubambiwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo bushobozi rero bwatumye abambwa. Muri we harimo ubushobozi butuma iyo mwizeye uronka ubundi bushobozi bwo kukurinda no kukuzigama, hanyuma ukaba mwisi utari wayo, witegura kuja mu bwami bwiwe. Ikindi gikurikira rero, ubushobozi bw'umusaraba buca buza mu muntu nkatwe tutabibonye dute? Igihe wumvise ijambo nk'akarorero, umuntu atukana, iyo utukanye Imana irandika. Yesu ashimwe. Uvuze nabi Imana iragira gute? Iravyandika. Hanyuma muri uko kuvyandika Imana igenda ibishyira ku rutonde, ku buryo ku munsi w'urubanza nuja mu muriro izo bigutondekereshereza byose uko byakabaye. Niho igitabo cyitwa ibyizigiro bihambaye kimbarira kiti igihe abanyabyaha bazaba bageze guhabwa impembo yabo y'ibyo bakoze, ngo Imana izoshira imbere yabo ibyo bakoze byose. Buri wese yitegereza ahantu yagiye atsindwa n'ishingiro ry'intege nke ziwe aho zaziye n'igihe cyo gutsindwa kwiwe, ngo ahere kabone ko Imana ari nyabushobozi kandi ari urukundo, ace bugufi imbere yayo avuga ati Mana mende igihano gikwiriye ibyo nakoze, uragororoka. Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu akubwira ati amavi yose azopfukamira nde? Yesu Kristo. Ariko ngo mu kanya gato icyo gitabo kimbarira kiti muri bo hazoza hari imbaraga tapu, ibyo ntibibereye, bahere ko baterwe mu nyanja yaka umuriro. None rero Uyu munsi turacyafisa amahigu yo kubaho. Imana dutizana

0: Yesashimwe. Jewe nagize ikibazo kw'icyo jambo watubwiye k'uwo mumama wabesheye ngo yaguhayisha. None wewe ko wagiriwe amahigwe misi yose wabibitse uwo mumama akaba kihari. None iyo waza guhura n'ingorane uwo mumama mwemu yarakaza kubikwibutsa uwo mumama atakihari, mbega wari gucubigenza gute?
1: Urakoze cyane. Mfise n'umuntu yanapfuye, nari mfise icyaha namukoreye apfa ntagiye imbere yiwe. Yesu ashimwe. Iyo apfa ntaraja kwaturira uwo muntu, ntabwo uwo muntu hari icyo nari kurenge, hari ingorane nari kugira. Yesu, musomye igitabo cy'ibyizigiro bihambaye, bariko barasobanura kubijanye na Martine Luteri. Martine Luteri, abaprotestanti benshi baravuga bati mwebwe inyigisho mufise zakomotse kuri Martine Luteri kukwera ko yizeye. None twe wewe yasenga ku cyumweru, none ni kubera iki mutubwira isabato? Kandi twebwe dufise Martine Luteri yabwirijwe ukuri, namwe mukamwakira ibyiwe, twero turakomeza inyigisho za Martine Luteri nk'uko nawe yahawe ukuri. Nyamara inyandiko reba ninyavuga ngo umuco tugezemo aba ariwo tugira gute tugenderamo. Rero abandanya muri iyo gitabo bavuga bati ngo Imana Yesu Kristo umwami wacu, ngo Martine Luteri kuba ataruhutse isabato, Yesu yarayiruhutse. Kubera Martine Luteri yari muri Yesu, Yesu akaba muri we, azomurengera kuri icyo kirego. Imana ihabwe icyubahiro. Kora ku munsi w'urubanza Satani ashobora kuza ati oya, uyu ntiyaruhutse isabato, ati ko yubahirije ibyo namuhaye, ni isabato yabandanya kuramba igihe nari kuyimuha nayo yari kuyubahiriza. Umupfiki nawe vako. Hanyuma Satani ahereka atsino, nanje rero y'uwo muntu apfa nkabandanya kubaho nkihana ku Mana. Ubwo bushobozi Yesu Satani akaza kundega muri icyo gihe, Imana yari kumbwira ati vako. Igihe yari kubisobanukirwa umuntu agihari yari kumwaturira. Rero ko yapfuye atarabisobanukirwa naramurengeye. Erega turengerwa n'Imana muri byinshi, ni na byinshi tudashoboye. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo nicyo nokwishyura. Mu gihe umuntu yasinziriye ituro ry'urupfu, mufitaye ikibazo, ihane ku Mana biraheze. Kuko iyo aba gihari, Imana yavuga iti wari guhabwa ubushobozi nari kubuguha. Erega ubundi zitwihana kugira ngo twemegwe n'Imana? Hoye, Imana iba yaje. Imana ubundi umuntu aja kwaturira mugenzi we nk'ukumvira Imana, Imana yakwemeye. Yesu ashimwe. Erega Imana yaducunguye ku musaraba, niyo mpamvu mvuga ngo twaratsinanishirijwe twese, igisigaye ni ukwemera wewe ubwawe ukabihamya ukavuga ati nabyemeye, ubu nanje Imana yangiriye ubuntu. Emera wihane, hanyuma utsinanishirizwe n'ubuntu kubwo kwizera. Murakoze. Nibaza ko ari aho hari usigaranye ikibazo? Nawe nibaza ko tawuhari. Ego soko.

Tubasabe iyi maske kwaya ihejeje yo kumunzenze ubugingo bushame ngo niyo kumunzenze nyene ikibandanya hanyuma kujya twazivuze zikurikirana kugira ngo umwanya ukoreshwe neza kandi kugira ngo ntihagire korale ibangamira iyindi iyiza guteba duca ducishaho iyikurikira

0: Wumvugu senga nugu kwingi nga kwabo mumitima ya abo data. Ubahibi huye nubu gombe bugawe bituma barushiriza guhimba izina ryawe. Nyakuba wa mwami wacu kandi mana yacu. Ubwo dusezereye kino gikorane turushirije kugushira mu biganza igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni igihugu waduhaye ingovyi duhetse. None mwami nugihezagire. Ugiha amahoro n'umutekano biva mu biganza. Maze urushirize kudushira hejuru mu mahanga yose. Nkuko wabwiye ibikora kuva kera hose. Duhezagirire umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Duhezagirire abo bikorana data. Duhezagirire buramatari w'intara nziza ya Utanyerera. Duhezagirire mustanteri wa komine ya Kirundo. Duhezagirire chef de zone mbere n'umukuru w'umutumba turiko. Ubagirire neza ubaha amahoro ava mu ijuru. Data bahe kukumenya. Bimenyesha uko wagiye wimenyesha abandi benshi batandukanye tubwirwa muri Bibiliya kugira ngo barushizeho gukunda no gukorera, ariko kandi kiruta vyose biteguriye kuzogusanganira ubwo ugiye kugaruka. Mu cyubahiro cyawe Yesu Kristo turabisha inyonga zawe z'imbabazi n'ikigongo tugirire neza. Turabisha inyonga zawe z'imbabazi n'ikigongo duha umugisha wawe. Turabisha inyonga zawe z'imbabazi n'ikigongo duha amahoro ava mu ijuru. Mwizi na jawigira Yesu. Amen.
1: Yuzuye mivyaha dukoro ya Yesu. Amen.

0: murakoze rero amajambo yo gushima ni menshi nitweshobora kuyarangiza muravye umwanya tugeze kuba amasaha burije none rero reka duhe ikaze nubugira kandi murongozi wa misiyoni yacu hanyuma na watubwira ibikurikira
1: murakoze cyane turasozereye none rero kadusabe umurongozi wacu yatwigoreye ndababwire yuko yatwigoreye yarafise abashitsi batandukanye yatwigoreye abana natwe mu gusozera bino bikorwa turamushimiye cyane Imana imuhezagiye kandi aradukunda kubera ko nta minsi yari haciye atugendeye muri ino misiyoni y'uburaruko mu minsi iheze twari kumwe hariya mu ntara mvugabutumwa ya Kayanza none heraba uyu munsi twirigwanye muri ino ntara mvugabutumwa ya Kirundo ikimenyetso cy'uko aduhoza ku muzirikanyi ni bangahe bafashije kumushimira ibiganza byose ni ibyo kubashimira kandi biravuze ngo n'ejo ibise bikaza muratera muza mu buraruko ngihinge rero ndabasabe muhaguruke hanyuma duce tumwinginga atari ntambuka ashike hano adushyire mu biganza by'Imana asengere rino koraniro abagiye gufata ingendo za hafi n'iza kure abasengere kugira ngo kino gikorwa n'izi ngendo umwami aheze azibemo
2: dusenge mwami wacu kandi Imana yacu wewe utarambirwa no kumva gusenga kw'abahungu bawe n'abakobwa bawe twemerere nanone tuvuge tuti izina ryawe n'igihubaho nimiye ku nteguro zose z'ibikorwa byakorekeye muri kino kibanza turagushimiye ku butwari wahaye abahungu

Lopez ngarayikunda cyane iyo ndirimbo ariko rero ntayo dufise twebwe twaguhitiyemo rero indirimbo amarira yaririmbye na Korale inyenyeri z'ijoro agakarata kanyuma kuri iyo ndirimbo kanditswe na Ngabire Nestor ari ya kuntega yanditse yashaka gutasha papa ningenda ko Silvestre aba kuntega mu gitwenzi agatasha na mama na sitazia aba kuntega mu gitwenzi na mushikiwe Gloriosa aba mu gitwenzi nabo bavukana bose bari mu gitwenzi indirimbo nkuko mwayumvise ni amarira rimwe na Korale inyenyeri z'ijuru iyo ngaho mu gihugu kibanyije u Rwanda.

Yesurero yaremye ijuru n'isi mu misi itandatu ku munsi w'irindwi araruhuka mu mategeko yatanze icumi hariho umunsi umwe wo kuruhuka mugabo hariho iminsi itandatu y'ibikorwa yavuze ati naremye ijuru n'isi mu misi itandatu ku munsi w'irindwi ndaruhuka mu itegeko rero ry'ikiruhuko harimo n'itegeko ry'akazi gukora iminsi itandatu hanyuma ukaruhuka umunsi umwe ko rero Imana yabikoze ikintu cyose iratanga umugisha wacu ni nka kujya yaremye izuba kugira ngo riganze umurango ukwezi nako kugira ngo kuganze ijoro izuba ukwezi ni inyenyeri ushobora kubisoma hariya mu gitabo cy'itanguriro usomye neza na neza mu gice cya mbere gihe Imana yarema izuba n'ukwezi n'inyenyeri ku murongo wa 17 havuga ngo ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo bya kirisi biganze umurango n'ijoro bitandukanye umuco n'umwiza Imana ibona ko ari byiza yaratandukanije ibintu hariho umuco waka mu ijoro w'ukwezi waka bukebuke ku murango naho kubera ko tuba twagiye gukora izuba nyene riraka rigakubita rigashishura nuko umuco rero wo mu ijoro nuwo mu ijoro umuco wo ku murango nawo nuwo ku murango ibi rero bica bijana umugisha wo mu kiruhuko si wo mugisha wo mu kazi umugisha wo mu kazi si wo mugisha wo mu kiruhuko guhera ku munsi wa mbere guhera aya masaha guhera dimanche ku munsi w'indwi izuba rirenze twinjiye mu munsi wa mbere Imana itangura gutanga umugisha ku bantu bari kubikorwa gushika ku munsi wa gatandatu izuba rirenze hariyo gushika vendredi izuba rirenze Imana izoba irimo iratanga umugisha ku bantu bari ku kazi ku isabato naho ku munsi w'indwi itanga umugisha ku bantu baruhutse

igihe ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwe muyera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'iry'igihugu.

0: yenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo gumba, nama yobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
3: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro Umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bigera mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.